sambay mayan khare basa chur chur kusaya bubur tark ba farang laye sambay mayan gur nay walengan e way samawat lay bagondur tal wela tal ni mandu kibital kanyan taxul tal bi fay kanyan taxul matimira lay bakke gam ya nga ci yow ndandur ndak sar sama waji wayo nala kula wayo amna way kula se dollo ay khalat lañuy bakke gam ya nga ci yow mundu mettek gore buñu wek la